Habilo ulo nga nagkiyana. Di mo namon na malalabak yan. Hindi. Gusto na niya rin yung taliban. Pagkini champion ko lang kiya. Kadang turun mo bayang kami noo ini. Hey. Na, Tuhan TV. Ando biyo.

0: Ele Paris.
1: Banjo mago yo machwe ni mama. Pae tijama chamo pile totoma.
0: Ayuno nyasembo.
1: Nani ndoko yo machwe ni ganisa. Ndoko kakoyo tumba totoma.
0: Miriam Tresi nyaero.

0: siyasa
1: erini toka ngo
0: siya
1: erini toka ngo
0: siya
1: erini toka ngo
0: siya
1: oh

yobualo. Hey, pukuyo matayo emalinga jao. E wolta wuda leko ngia. Omandi wudu yoma emalinga lamu. Eno chunga lamu. Jabono waweri. Jabono waweri.

ay ay ay kanyaga eva so chodo kanyaga ay ay ay kanyaga no mano yugi kanyaga ay ay ay Mr. Tuari salimia Morrison Tieno.

marola piro guarana dik mabeji kitek e mogongo nikalemo matene wonya rode sibayo nikalemo matina ilomino jali sibayo itiwa kalemo matina ilomino do sibayo